0: Ya boy, na sweetie, na lobby, ano so sweetie ka?
1: Ora mo tegi era mi ero un pisin na poco ama aksa trama pure mo fo in ama mo fo. Wa lo falex a de ve du no no no. Ama mo fo de in adrama mo fo.
0: Ya de
1: ma mi bakare pa ma sa me tagi omat isami kota keng ama singi bubu sani ma isap alteita na te ye star na amante ameta ki
0: ye lobby to lobby tanso te
1: opoy mo fo amante amante puri mo fo mi mo fo
0: ne ma he budul tot ni slechtor he budul tot
1: ne ma ma mo fo bedi na ma mo fo
0: okay okay ma no se so butoro ta poco ego dora era okay.